0: Oh, wa je pe ka ma kira wa ko jumo mo ni gbogbo bi kebe te ba tun tin lanfa ni lati mo gbohun wa kitikiti fun towuro toni e mo mo tun ko jumo alayo e ku oye to la perigede bi ojumo ba ti mo te eyan disi mo le alaye okuke eyan dupe bi eyan ba ti wa dope te eyan ti gbe ope won atosubara pande to gbe fo ya deda oba seda to je wa si mo le alaye en to kuda ni ke amuse ojo wa lokokodun enyo kamu lokokodun ka te pamose koloko roko kolodo orodo eni ti o lo re itaja na kokori ipuso tori pe ise la se ka to jare ise ati osi e ko ojumo o ni gbogbo obi kebe te ba tin gbo wa looro to ni ojumo alayo o na ni o je fun tonile tele mu wa lase ledumare o ni lojo osegun ojo keje den logbon nu osu keje odun 2026 osu keje yi to je ilaje lekeje odun to je akoko ilaje lekeje odun enyo o na ti se kini o ti nka ni o ti ka gan ni oni lojo keje den logbon o ti ka nkan re na nu awa toju wa ri de akoko yi ju wo ri de pari odun la se ledumare a ni rogun ekun a ni rogun payin keke o a ni sinku omo a ni sinku oko a si ni sinku aya la se ledumare oya o aton ti de na ba ti won de ka mo ja kini on le lo ni komboke funra wa lori agbeye woru yan gbon magbe boya in je se ndara po mo wa fun gba akoko e ka bo e seun te wa nibe nitori ti wa agbeyewo iroyin agbon magbe na le to tin gbina ya lowo tin la nfani ati mo gbo tin ba afefe sore nikan ni kanga agbon magbe Wells Radio 89.3 FM akale si opopona alaafin avenue oluyole estate nle ibadan nibe latin dabi edun tan ro bi o wa na ko olodumare ni e mo po olodumare lo didi e wa fun olodumare lo didi e wa fun wa wa na ko ke se mimo se omo eda eniyan kankan a tun ti de lo oro to ninu dajo mo tun kini o ajo mo se ba ti mo se ni ti edun ti gbogbo o fi kan si enyo ege be ti mo pe lori eto ye mi nikan ko mo mo nda se eyan kan ijawade opo eyan bayi ni jeje mo emi ati ambassador wale egbe wo mi o na latun jo se ba ati jo mo se lojo segun ni gbogbo ojo segun ambassador wale egbe wo mi baba one nation alade boys mi won ti wa ninu kulu pelu mi oya eje nsi kini o le ka ambassador ba ngbon safefe ambassador iro ogede na o ye egbe nu se kini ohun
1: o se to ti e fun mi logede je I don't get that today. O se ba ja. E ko ojumo gbogbo eyin ara ile. Nile loko leyin odi. Akiyin akiyin. E se e ku amora wa. E se e ku gbogbo igba wa. E se amo lore nitori wipe eyin na ni afimi. Ola Olorun la afimi o sugbon eyin te je eyan wa na. Bi e se npe kelu gbogbo eto wa pata e mo pe lai si tangiri a o le wu a dupe lowo yin gan ni o a mo lore o ta ba ni a mo da ko yin kokan ile okun e se a dupe oruko temi ni ambassador wale egbe wumi baba one nation alade boys alagbada nla ni wona o yolo agbara to te wa wo la loni o lagbara die
0: nisan ko wa ke wa agbara te wo yi re wo lorun mi ke wa se agbara keke
1: emi na ri o bale gan te yan po ba lo ngboro sugbon o ma ka oke ni
0: kilo ete fi ro be
1: isani ro be so lasiko oro fo igan
0: se mo pe eyin agbalagba na le pe ajogun ewu ko le mo ya agbada nla emi ojogun eleyi o emi mo yi re mo di idi fon sara ne
1: gbogbo so mi ne saba ran tan
0: eyo pe ke mi na le gin jade tan
1: patapata korododo
0: pe so yo lo na re
1: so gbo sam
0: oni to ba jade

0: Baba wa nation e ku kale.
1: O ṣeun.
0: Eh je akoko bere latori ajo ile ti won se iwadi lori re. Ti ma ajo ti won fe so kan pe ajo ayederu oni ajo won iwon ejo ajo PFIPC. Ile igbimo asofin awon igbimo kan tan se idasile re pe eyin le bere si se se iwadi lori ajo yi ni won ti wa labe fogunmo atoro kubaku pe nibe ti won ta won kan tin pe pe aa en se se iwadi yin e si fi we pe olori osise are Femi Gbajabi Amila e fi we pe igbesi ogun ati oro kubaku pe to fa iroyin yi lo waye bi o ti se je pe lana ode yi won pe oga agbo olopa lati wa salaye oro ati lati wa da awon beere kan lori oro ajo na to wa je pe lana nigba won pe oga agbo olopa won yin Olatunji Dirisu pe ko wa salaye ko wa dan sawon beere kan nipa ajo ti a nsoro npa re yi ni waju ogbimo lana ode yi nibe ni won ti wa ki so fun oga agbo olopa pe oni lo lati pese Adeyemi to pera re ni oga agba ajo na iyun Adeniyi Adeyemi to je director general to pera re lo oga agba ajo ti won se wadi le lori pe Adeniyi Adeyemi yi ko mu wa si waju wa ni ola ode yi ti se ojoru lati wa dan si awon ibere kokan ti igbimo hun ti won si ni sise iwadi to je pe ise iwadi won o ti ri si bi won ti se gbe oga agba ile ise to ri si eto enawo Tanimu Yakubu koda oludari ile ifowopamọ apapọ yun CBN Amiso Abdullahi olusiro wa agba Shamsuddin Ogunjimi ati eyi to waye lana ode yi latare ban se pe oga agba olopa Olatunji Dirisu to wa je wi pe igbakeje commissioner olopa Bashir Abdullahi lo lo soju re nbe nibe oni won ti pe Adeyemi e to je pe o ti wa lakata awon olopa fun nkan to si ju bi ose meji lo bayi ipe ki won mu wa siwaju igbimo hun lola ode yi ti se ojoru ko wa so tenu re oro ohun lo ti wa forisirisi nkan to je pe oni kaloko awon alariwi si awon ti mo yanan na oro lori oselu be Jackson Ojo orisirisi awon eyan na ti soro pe ile igbimo asoju sofin e se wadi looto o sugbon gbe ti bere wadi yi in to je ke kokko se na ni pe eni yi to fesun kan e bo fesun kan olori o fesun kan Femi Gbajabi Amila ohun gan lo ye ke kokko gbe wa si iwaju ile lati se awon wadi lati fa awon oro to lati fa awon oro wa lenu wo pe bo ni kini ti lo won ni wa pe wa n so pe ki won mu oro ohun o ti forisirisi nkan ti e ba si gbagbe Femi Gbajabi Amila o farahan lodo awon ajo EFCC ti won fi we pe abi ajo ICPC ajo ICPC ti won fi we pe baba won nation ki le riso lori oro ohun
1: so ope ni fọlọhun pe ojo oni tun ko layo ati alaafia alesha lai mama dupe iwaju olohun se ri in tin komi ode lori oro ti esun ti a fi kan Adeyemi yi o je nkan to je pe mo sa ma nronu pe e gbona pe bawo ni ajo kan o se wa to si wa je pe o je dida sile ti ijoba o mo si mo wa nronu pa pe arakunrin yi o mo lawon osise tin ba sise iwe to de fi sile pe won fi gba won laye ori pe si e
0: baba won nation ninu royin oro we te menu ba won ko be pe awon iwe kan to ni pe iwe tan fi gbohun re o won ni ayederu ni won ni counterfeit awon iwe tan ma nse agbele ro re forged ite yan le gbele ro to je pe o ko ten ti o le se e ti mo agbala lugbu re eyin o won ni one gbogbo e
1: to ba je pe o ni gbogbo e ki ma se odun kan ni ma yi tin operate lo nda mo ki ma so odun meji to ba je pe aye de ru ba ni awon eso alabo mo nso okunrin yi kiri ni li lo bibo re to ba tin lo to ba tin wole tin jade pelu olopa meji ati awon eso alabo yoku nibo kini o sokun fa e bo lo ti je akata won ile ijoba lo mo wa abi ile ise ijoba in lo mo wa lati igba yi wa ka so yi pe counterfeit ba ni nkan ti arakun yi to fi sile oro orile de Nigeria yi o fe da bi eni wi pe ki se nkan to je pe iyan le duro wo en ti o si duro gbengben lati dari orilede on lati je nkan to je pe o ko fi aye gba iwa ibaje nitori pe ko fa aye gba iwa baje o ni wi pe lati ibere pepe wa ni atokere lo lojuji tin mekun sun ati bere pepe lo ti ye ki won ti bere nkan yi pe ki lokunrin yi ki lo sun de ile ile ijoba ton sin se o sin sise bo se ko ma sise ko to wa di pe asiri itu sibi ti oko kini idi ta asiri fi tu gan eyi lo nsokun fa yi pe gbaja bi amila ti o fi esun kan en ti awon eniyan pariwo lori e yi pe ki gbaja bi amila o yoju o ye o se pataki pe ki won pe akiyesi e kini idi o ye ki gbaja bi amila yoju si ile igbimo asofin lati se iwaje orikini win latodo e koni je pe awon olopa nikan nitori pe ti e ma je ka gbagbe bi pe awon eyan wo wa o ninu ilu yi won wo awon ti won je alase wa and then ki la fe fi sile fun awon omo ta ba bi ati awon omo ti won ti wa to je pe awon ni wo wa lapere lojo ola ti ai ni ti eyin iro pipa ai ka se apade adude nkan ta ba fi lole fawon omo yi kini won fe de ba gbogbo awon nkan won yi in lo sese pataki pe ati bere pepe ki won mu awon wo ni oro yi kan gan ti o ni je pe Adeyemi ni kan na ni yo wa fori fa gogo e bawo ni ade ayederu nkan se ile wa ni owo re bawo ni awon signature kan se nha pia ninu iwe awuyederu ti won gbe fun se o lo forge e ni nipa pe o lo signature awon eyan to wa nbe so gbogbo awon nkan won yi in lo ye ki won se iwadi ori kini win lori e ti o ni wa je wi pe afari apa kan adapa kan si ninu ilu yi mo ti ri mo ri pe opopolopo ti won ja alase wa ngba mi ase mo lu ni won nitori pe kini agbara ti ipo agbara ti won wa ko si nkan kan to le so wi pe ki gbaja bi amila mo sa ran ti igba kan ri inu na la sa wa nigbati nigba Olusegun Obasanjo wa lori apere oga olopa agba na to je general Tafa Tafa Balogun to je inspector general of police ngba na Tafa Balogun o se o be na ni won ti gbe ibe na won ti se iwadi ibe na won si ti ri pe eni yi o ti se sofin Kemi Adeosun laye baba ti eri gbogbo amo ti Kemi Adeosun now lori oro ayederu iwe ti won ni o gbe lowo bi ba won se wadi omo birin yi e mo eri pe neyin ore yin ohun gangan o joko sori apere yen mo o ku nbe nitori pe to ti ni loju ojo le lo Salisu Buhari to je speaker lai si ko Olusegun Obasanjo o fori kata ofin kole do lori apere yen mo koda ko je adari ko si je ko si wa lori apere yen mo o face music e o face yi pe esun ti an fi kan mi yi oto ni nigba ti won get e pe iro ayederu iwe lo gbe lowo ki wa lo wa fe se eleyi to je pe ibere pepe to ye ki won ti bere iwadi awon wo lo wa lagban ni re awon wo ni won gbodo pe si nkan yi kan wa so tenu won ara won ni gbaja bi ami la wa o ye ko jade si ta gbangba gege bi olori awon osise
0: sugbon ile ise olopa na awon na jeri se pe awon gba iwe esun kan latodo ile ise olori osise ẹsùn kan lórí òṣìṣẹ́ náà ni Fẹ́mi Gbajàbíàmílà ti ń fẹ̀sùn kan Adéyẹmí fún pé ó ń pera rẹ̀ ní ọ̀gá àgbà àjọ náà. Àjọ PFIPCA pé ní àti ilé iṣẹ́ olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ ó ní àwọn ti gba ìwé ní ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá ti gbàwé tó kọ̀wé sọwọ́ sáwọn pé arákùnrin báyìí mọ̀ ń pera rẹ̀ ní tí ò jẹ́ kó tó wá dé wípé Adéyẹmí náà fẹ̀sùn kan Fẹ́mi Gbajàbíàmílà.
1: Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti wà ní orí àpèrè ní ìsìn kìí ṣe ọdún kan kìí ṣe ọdún méjì tí Fẹ́mi Gbajàbíàmílà ti gba ìjọba gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn òṣìṣẹ́. Èmi wòye wípé nǹkan kan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí tó yẹ kí wọ́n taná wádìí dáadáa. Bí arákùnrin yìí ló purọ́ ni o, bí Fẹ́mi Gbajàbíàmílà ló purọ́ ni o, àwọn méjèèjì ló yẹ kí wọ́n pè jókòó pé bó o lè ṣe rí, kí wọ́n sì ṣàlàyé ara wọn pé báyìí ká sà báyìí ká wòdì lórí ìrìn àjò yẹn. Kì í kàn ṣe wípé one way traffic la máa lò lórí ọ̀rọ̀ òfin. Òfin tó bá ti mú ẹnìkan dájúdájú ó gbọ́dọ̀ mú ẹnìkejì ni. Òfin tó bá ti mú mẹ̀kúnnù ó gbọ́dọ̀ rí pé nígbà jẹ́ pófin Nàìjíríà ni kò mówó lówó náà. Kì í ṣe pé a ó wá sọ wípé torí pé ẹnìkan wà nípò òfin ò móhùn náà. Níbo la ti ṣe èyùn? Èyùn tí a bá fi lọ́lẹ̀ nínú ìjọba yìí pàápàá tí a bá fi lọ́lẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá ń lọ, àwọn èèyàn ó máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n ni. Tó bá ti jẹ́ pé abẹ́ ìjọba yìí ni wọ́n ti ń ṣe ìṣàkóso. So ẹnu ò dẹ̀ nílé káwọn mọ́. So ìdí nìyí tó fi dàbí ẹni wípé gbogbo ohun tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní ìsìn, gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní agbọ́ni ọ̀rọ̀ yẹn ni ló yẹ kí wọ́n ṣe ìwádìí wọn. Ló ṣe jẹ́ nìyẹn.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun bàbá wọn nìṣàn. Àwọn tó wà lágbọ́ni ọ̀rọ̀ nǹkan ṣe ìwádìí wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀rọ̀ ọ̀hún ti wà ní ilé-ẹjọ́. Ó ti wà nílé ẹjọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin náà ń gbé ìgbésẹ̀. Táwọn náà ti ṣèdásílẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí ó máa ṣe ìwádìí lórí àjọ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ààrẹ tún gbéṣẹ́ fún àjọ ICPC láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
1: ìwádìí. Kí wọ́n sì tí wọ́n bá sì ṣe ìwádìí yẹn kán fi òótọ́ ọnú kan fi ṣe.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun bàbá wa nation. Ẹ já pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yàn. Ìròyìn míì rèé tó ní ṣe pẹ̀lú ìkọlù kan tó wáyé ní Kaduna. Wọ́n pe ènìyàn 30 níye tó fi mọ́ àwọn ọmọdé mẹ́jọ. Ò ní wọ́n jáde láyé nígbà táwọn agbésọ̀mọ̀mí tí wọ́n ṣèkọlù sí abúlé Namidon ní Kamaru ìjọba àbílẹ̀ Karu ní ìpínlẹ̀ Kaduna ní alẹ́ ọjọ́ Àìkú ìyẹn ọjọ́ Sunday. Ò ní wọ́n níkọlù ọ̀hún wáyé ní nǹkan bí 11:00 alẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló fara pa. Kódà wọ́n ní àtìlé o àti bí ìṣòwò wọn bàjẹ́ kanlẹ̀ ni. Tó sì jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna àti igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Atiku Abubakar tí wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́ lu tó fi mọ́ olùdíje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Usman Bawa. Wọ́n ní wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu ìkọlù náà pé èyí ti ṣe irú kí tún lélẹ́yìí báyìí bàbá wa nation. Àwọn agbésùnmọ̀mí wọn ò tíì dáwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù wọn ìgbógun tí wọn ò tíì dádúró. Àṣẹṣẹ wọn sọ lórí ètò yìí pé à ń jèkúrú ọ̀ràn kan tán láwo àwọn kan tó ń wawọ́ ọ̀bàjẹ́ rẹ̀ ẹ́bẹ̀. Ọ̀rọ̀ ètò ààbò èmi ìtún rèé ní Kaduna wọ́n gbẹ̀mí àwọn 30 ènìyàn àwọn ọmọdé mẹ́jọ tó jẹ́ ògo ọjọ́ ọ̀la àwọn náà àwọn wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Abáwọn nation tẹ́ ẹ̀ bá sì gbàgbé ní inú ọ̀sẹ̀ yìí ìròyìn kan jáde látàrí ìbọn ti pé wọ́n fẹ́ ra ọkọ̀ bọ̀gìnì SUV ẹ̀sì gbọ́npa ẹ̀ tó jáde. Abáwọn nation ẹ wo bí ọ̀rọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ẹ wo bó ti rí ẹ wo bí nǹkan ti ń lọ ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ wo bá a ti ń yáwó ẹ wo bẹ́tọ̀ àbò wa ti rí táwọn ọmọ ológun gan wọn gbàyè tó tó àti iye tó yẹ lórí ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun owó oṣù 100,000 lórí ẹ̀ náà nìyàn náà wá o. Ẹ mọ̀ pa akaròyìn kan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ tán náà wọ́n ó tún padà fi kún un àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Wọ́n pé nínú ètò ìkọlù tí ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ọmọ ológun ò lóhun ìjagun tó tọ́ àtẹ̀ tó yẹ láti fi jà. Àwọn fọ́nrán míì tẹ́ bá rí lórí ayélujára ẹ rí àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ń kọ oríṣiríṣi àkòrí ni ó wà ńbẹ̀. Wọ́n lè máa lo ẹmọ tán pè ní drone. Ibi ìbálò fẹ́fẹ́ tó jẹ́ pé ó lè tẹ èèyàn bá tẹ̀ yo lo soke gbogbo to be yan ba ni ba wo gbogbo ilu yi wa to ba roke do gbogbo e ba yin ni o mo fi han eni to ni to te pe ko lo wo wa pe yan ba se fe fi se laabi na o tun se se baba one nation awon mo ologun wa won ne ani to ohun ijagun be awon mo ologun gbianju ijoba na gbianju sugbon pelu e eto abo mehe aba won nation ibo gan la lo lorilede yi kini ireti fa won oko tin bo eni kan soro pe ni akoko igba ta won wa oni awon ta won oni omo odun omo ogbon odun lohun nigba to n da ile ifowopamo kan le gbajugbaja loni tohun oni omo ogbon odun lohun nigba to n da ile ifowopamo le ile ifowopamo n gbajugbaja ile ifowopamo ni oni sugbon la koko ta wa yi oni eto ati ilana ati alakale ko le je ki odo to je iye odun ohun ko ri owo ride pode pe ko yo wa ko n fe se dasile iwu nkan be lakoko ta ba won nation kini ireti ojo ola fa won ogo tin bo ki la fe so gan e ba n soro lori kini yi toro
1: o se sori akoko na awon isele tin sele yi awon ijoba wo ti se tan to lati ri wipe won dekun awon kan ti n sele to ba ti pe won se tan ni mo ranti igba kan ti are yaradu awa lori apere awon Niger Delta ngba yen ti won ja tinu bi won akoko na se mo pe nkan ti awon yen ja fun o ni itumo won de lo I mean won de pe won won ba won joko lati ri wipe kini nkan te nja fun gan won de je ki won mo wipe nta won ja fun o ni wipe ireje wa fun awon nibi ti won tin ti ko eto raje awon ko se fenu so ko si le fa won lati mo sise agbe epo ina ni won ropo gbokule lori epo ti won ropo kule lori na fin toju orilede Nigeria sugba won ma won won ri sese won ri nkan kan mu jade ebi npa won ile won o lo ile won kikide epo ni are wo yaradu ade pe won nigba na won de joko lori oro yen ije je mo yi pe won mo nkan ti amo koko nkan ti won ja le lori ki kan se pe won cha dede gbe bon won ja ko to wa di pe kini yen are yaradu angba yen o setu mata yen ti o je ki wahala kankan o sele lori e mo ti won gbe ibon won sile now awon eyan won yi ti won pa awon eyan en to tun sele kaduna ti an pera won ni koko nkan ti an ja fun gan ko a mo se won ti se won ti so kini gangan di se pe nta won mo se jeun ni yi ni o da na to ba je pe nti won so won ti ma fe so pe awon fe fi ma jeun ni yi se won le dekun e titi won le dekun e kisi lo na abayo ona abayo wa fun won to ye ki won o lo won lo be ni bere lati oke oya lohun yen awon emia o ye ki won dide kan se pade lori kini nkan ti awon le se lori oro yi kan to so pe awon ti won mo da bobo won kini ona abayo in to ye kokoko dide awon won sha la won otokulu won ni awon eyan lanla nibe awon eyan ti won ti lami laka ti won lagbara won wa ni north ibe na won fe po si ju ni egusun bi lo o ye kan joko kan wa pe okay eyin e lori elesin na te wa nbe iwo gumina iwo na joko to je alarina laarin won kini pa to nkan ti won ja fun ti won ba mo pa to nkan ti won ja fun tan igba yen ni won to le so pe da na seyun ni oye ijoko eje ka jo yanju oro ti ba se pe awon to ja labosi na ba wa laarin won o ti awon ti won o ba fe ke ogun omi ba wa laarin won o a je po awon gangan ni fo wa ara won se ra won o ye ki won le joko pe ki lona abayo si gbomogbomo wahala tin sele yi igba won ba wa jo tan jo joko tan iru gumi yen kini idi to fi je alarina ati pe se ki se pe o na je informant fun won to je aladina laarin won ati ijoba to de mi o ti riri pe ki awon kan ti ba se gba ti awon agbesunmo mi bere ise ti won ti gumina wa jalarina bawo le yan se le mo dide ko mo lo se agbenuso fun kini ati keje awon tin badu je tin pa awon eyan bawo ni ogbon ni won to pa yi ni isin se awon tin won ti pa won se jimo ni ki la awon eleri elesin elesin elesin elesin ejo esin wo lo ko pe ki won ma lo pa yan kini won se lori e tawon no dide ki won fowo so wopo kini tin di gbon gbon won o eni won ba ti fori e fagbon ko ni duro je o ona wo la fe ro lo lori oro yi ti o fi ni mo sele bayi mo tori pe ko si iwe mimo boya Quran ni tabi bibeli ni to fowo si pe kiyan pa aniyan ofin Nigeria na o gango fowo si ofin Nigeria te ro mo yi pe en ti an ba ti mu to ba ti se pipa ni kin wo pa to ba ti pa yan in to fin Nigeria so niyan ko so pe e da se e mo fowo adira lori ko so pe igba to ba ya to ba ti ronu pe wada ko mo no in to fin yen so ni pe o ti pa yan o ye lo pa nitori pe eyan elemi bi ti e ni ki lo ti ti awon nkan won yi o sise in ti o mu to fun awon eyan won yi lagbara ni yi ta ba fe wo wi pe okay bo ni nkan yi won se le dekun e awon wo ni won ko ammunition fun won awon wo ni won ko gbogbo awon drone abi ta so nisin ti won fin se ti won fin lo kaakiri ti won fin wo gbogbo nkan agbegbe awon wo ni won ko gbogbo nkan won yi fun won gbogbo awon nkan won yi lo ye ki won se ni wadi ori kini win igba yen ni awon ologun wo to ri bi mi die nitori pe won o ti won kan jagun ni won ti ri bi mi bayi ki olorun eledumare olojo oni ko lo ma gba sakoso fun won ni ila dua tan gba bayi so idi ni to fi dabi eni wi pe ona abayo lorilede Nigeria yi papa fun awon ewe to nbo ijoba yi o igba melo ni se ri ijoba kanjuko teyan ba fe se to ni woju yi pe enikan ore mi ni enikan lo wa ni eka itojoba mi enikan la gbo pe o wa nbe ijoba to ba ma ru lorilede Nigeria gbodo jo ijoba to je pe o ko fi aye gba nadan ko fi aye gba iwa ibaje ewo aye Buhari ide agbon ijo si bo ti je pe aferu pe ti won yen ti fe leju ngbo je pe ijoba ologun ni sugbon sibe won faye gba iwa baje won kaluku lo so wo agbeje mowo na o ijoba ti o ba si debe to je ijoba oloselu awon awokose kan wa to je pe a le mu lara nkan ti awon na se pe eja mo eleyi ninu nkan ti an se ki se pe eyan igba mi ti eyan ba nse nkan boya o je olori nibi kan ki se gbogbo nkan teni kan ba se ina ni o da ki se pe tori pe ko si ninu party mi nkan to ti an se yen ina ni o da gbogbo awon ofin ti an se sile njo si to ye ki won tu wo kan gbon yebeyebe lakoko Jonathan won gbon won lo sibe won gbe ti egbe kan won de waste owo lori e iyi wa ji iyajo omo orilede Nigeria kokan bo lagbe se fe wonu oko lo bo lo nje se fe sun wa bo eyin le ni ki nkan okere mo wole mo nkan okere wa wole mo sinu ile wa na a ri nkan kan a reproduce fa won araalu lati je lati mu ise kini o dogun fun awon eyan lati se so gbogbo awon nkan won yi in lo ye ki ijoba to ba fe wa lere apere tabi to ti wa lori apere to fe ki ijoba ohun ko succeed lori ohun gbogbo to n ba se awon nkan won yi lo ye ko kokomu lo lati ri wi pe nkan sun wa bo bi be ba ko ewu nbe loko lo nge o lo nge na ewu ni
0: ada e seun baba nation eja muroyin eleyi to ni se pelu oro a n se waaso ninu oko iro a n polowo oja a n taja ti o wa ninu iwe ofin ajo to n ri si oro eto abo loju popo iyun ajo FRSA ti o ti wa fa orisirisi oro kubako pe a n gboju agan ti ni a n feso kane latari atunse iwe ofin ohun oni ile igbimọ asofin ti wa salaye oro lori igbese naa ati bi won ti mu kini ohun bi esun pe a n se iwaaso a n polowo oja a n taja ninu oko akero bi igbese won bo ti se je nipa pe a fe daabo bo awon iru oko ki adeku de ba eyan ni jamba loju popo ki adeku de ba won wahala epe nipa papa julo lori eto abo to ro mo ilo oju popo won ni pe awon ode na mo pe eyan din rere loju popo eyan le mo waasu loju titi won ni yan o si laburu nbe sugbon ninu oko ero o ni ko ye o waye o ni won gbe igbese lo ke si seyin o nikan tori lenu abo ofin ohun won fowo tanran egberun lona 50 naira sebe fun eni ti won ba ti mu to je pe o n polowo oja ni o ewo eyin eniyan mi ogun yi n pa kokoro o n pa kini kan o n pa kini kan e ba ti ra ninu oko ti ejo wo ti onikaluku n lo be kan won ni awon ofeyun mo ina se sagbe kale won ni ki e se mo wo ofin ohun e se n to jese bere won lo ti wa nle ti pe ti pe won ni abi awon mi ti o mo taja aba awon mi ti o mo waasu ninu oko won ni ti awon gbegbese le won ni ki e se pa won de na mo esin kankan lati mo se n to fe se won ni awon ajinrere le mo waasu abi jinrere loju titi ni o si laburu nbe sugbon ko mo je ninu oko akero ni gege bi awon kan ti so ni oro ohun o ti fori sirisi ko ba ko gbe oro latodo awon ajo to je elesin igbagbo to fi mo awon egbe oselu ati awon egbe mi orisirisi nbi tan tin diyan pe se n to kan ninu oro wa nu e wo bi ainise lowo se po bo se po re butu lorilede yi e wo oro aje wa bo tin nira e wa pe n to kan bayi ni pe o e mo din rere e mo waasu ninu oko e mo polowo oja bi taja ninu oko na ti wa solo nipa re pe idi tori yin na ni o tori abo araalu abo eyin te rinrin ajuke e mo ba fe me yin sinu ewu ko mo ba dabi pe nkan ko wa ti o si awako lo ti o mo si lokan ngbo wa nwako ti tun gbo nkan mi ko mo je ko kan re oni si ninu to je o se mo tori abo eyin te wa nu oko atabo araalu ni a pe gani to ba fe sesin re ko mo se ni gbangba a pe eyi te ba fe jinre abi waasu ke mo se ni gbangba sugbon ko mo je ninu oko ti oko akero ti n gbe yin rinrin ajo ko ni won so ba won nisan kile ri so lori oro
1: oro yen de ni pa mi die nitori pe ejona ti awa ko ba ni oko ti e bayi to ni radio sinu oko e to ba si ti won ba n se waasu tabi won se nkan kan nu e se iyen lo ni ko ni accident abi akiri awon loko mi to je pe won o ti gbe orin si ti won ma gbo orin orisirisi ninu oko se yen lo ni ko ni accident abi imukumu ifakufa
0: eyin o na wa nu awon ofin tan se pe eni loko tan ba ti mu tan ri pe o ti mu nti o je omo abo ologun ti o yo lo owo ti won o gba bi owo tan o bere lati egberun 5 si 100 egberun naira
1: se ti e ri
0: abi koko je awon odun meji
1: se eyin o ni o kokko se koko ki se se mo pe en ton mu steering lowo to ba mu imukumu nkan yen to ba se tu dance ara re tan orun le fe mo kun ibi o ba ti mu to ba ti gbe steering lowo ko si en to ma mu nkan lile to wa ninu moto ti o ni ni ipenija kan tabi keji ti o ba ti gbe steering mu tin lo loju popo tori to ba de stage kan yo ninu kiyan o fe re tabi pe be ko ko fe mo soju e balabala loju popo ibi ti o ye ko ya si yo ya si be bi won ba de so fun ti ba wa moto lo te ba so fun yo jagbe mo yin pada pe seyin le ba won oko hun ni a be ko eni to ba muru nkan ba n to n se gbogbo e ti in ti ofin ti an gbe kale mo fe le so pe ko tun to gan fun ro awon eyan be okay nigba won ba so se ofin to wa kolu awon ti won se iwasu ko se ti oni ro bakan anybody lo ni freedom of movement ati wi pe kini ona ti awon eniyan fi le gbagbo ida wo je muslimi omo wa si se to ba wa nbe nisin oro na o kan ohun na en ti o mo christiani ton se kini e ko fun awon eyan lorun nibe wi pe dan afi to ba gba Jesu afi to ba se ti bi afi to o nse iwasu wi pe ki o ki awon eniyan o put won true pe ki wahala ati idamu nigba ti won ba ti won ba lo sile aye raye ki won le ko le kuro ninu oro won nipa riri oju rere Olorun ni iwa abaje gogo lorilede Nigeria yi opopolopo lo si je yi pe to won ba lo lesin elomi eti e lo rara e ma gbo ninu esin musulumi elomi ninu won gba ma ti gba wetan o ti pari o tun jodun tin bo tabi to ba ti fe wo mo sala si gan ah o tun dodun to nbo boye kan tabe meji ngba won ba ngba we nlo wonu mo sala si e lo wo awon eyan tin kirun leyin igba ti won ba ti won tawe ba pari tan e lo wo awon eyan tin kirun leyin igba ti won ba pari ile ya tan e wuri pe o ku nkan to je pe oro olorun o fi jo ofirin le abi won sa ni mo so pe e lo pa yan e lo mu yan so e lo se ti bi e lo se to ni mo sala si ko possible now oro alafia na won mo ba won so nibe melo nu awon eyan ni won ri bi lo masalasi ni church na awon eyan to je pe e kan lodun ti won ni je won ba ti sha piu ni ya ba e o pari awon kan sunday tablet ni won okay won ni raye gbo nkan kan afi kan se pe afi kan mo ba oyan ja afi kan mo beebu sugbon en to ba ninu iwasu ti an ba se ninu oko a le re en to je pe yo ba okan re pade pe ah e gbo na nkan ti mo ma nse yi o mo kun de ka to iseju melo won de fe fi se nkan ta ni kokobo won o bo ekobo so pe ohun le gba bo igba bere in tin fi yaja alaalu o koja gugu ele nta won so yen ninu gbigbo oro olorun ni o mo ba okan eniyan pada en to ba tin go astray ti o fa lokan pada pe ha ijo kan mo nbo to won o ku boya won se wa asifun ni mosque boya won se iwasu fun ni church boya ba pade olorun ba ko si bi olorun o ti le bo keyan pade ko si ibi ti olorun ko ti le bo keyan pade pe to ah gbogbo ti mo n se je njawo ninu e ta ba wa gbeyin ti egbe kan emi gbogbo emi o fi abramo pe ke iwasu se yen ni ntin ba orilede Nigeria fin ra ni eyun ba awon awogede ngbe ta ba wa lo ri ara awon ti won so pe won polowo oja ninu moto era ti bi era tohun era kini kan emi o ti e mo de ni pa yan ni ti gbogbo awon eyan mo rerin ninu won ewa ede enu re ti ni ba fi n polowo ninu pipolowo re lono o ti je lono o ti mu lono o ti ri nkan kan se fun awon molebi re to ba de inu ile pe to nti mo tare ngba ti o le jale ngba ti e ni fe ko je pe o gbe owo ko wo kaakiri igboro o si wa ni nkan ti fi ntaja ati e e wa ni iseju melo lo na fe lo ninu moto ki se yen la bi awon asofin wa nti an le sofin le lori po nti an le sofin le olori o to n ba orilede ifirama ti poju iya n ja awon eyan pupo ile igbimo asofin to ba se ofin to je pe ofin yen rinle debi wipe ero mo ba awon eyan nigboro lati ti so wipe kawon fin kawon la tabi pe ke awon ma gbe adagbon gbebon o to se olulo nbo yi o sofin kankan to wa lori e e kan lo won na e lo won lo mi lalo pati ni to je pe elomi won o fori e ifagbon ko de ni duro je so awon eto bye ti won alakale gbodo wa fun ohun kun ti an ba fe se emi ori si gbogbo ele tan so yen temi o ta ba soro ka fa ko mo okun oro yo ko distract ti driver kankan ko ni ki driver kankan ma le wa moto re aya fe to ba ti je pe je pe boya ko ye gbogbo mo oko re wo ko to di pe o bo sinu oko iyen na tun se pataki akose mo se niyan gbodo je ki tun wa se pe iyan tun le de steering mo ni kan o gbodo mo ofin rin na kini ofin to tu o atofin to di o iye kilometer to gbodo rin lati fi mo rin loju popo elomi le so pe 150 kini jo ni papa
0: se gbodo duro de na
1: bi yan se gbodo duro de na o seun bi en se gbodo duro wo kona pe popo ni honu
0: biji ti o wo kona awon wa loju popo ti mo ntoka se pa awon awon mo keke ke fe koja agbalagba fe fo na o
1: en to se
0: pele lona bi o
1: en to mo se pataki junu se en to se wasu popo ni gbadura ko to se wasu ni abi yo kan sa dede bo si wasu abi n tin se wasi abi okay nigba te ba fe gbera so ninu moto won ni gbadura abi ko se nkan kan ti o gbadura nu won ki se yen se en to ni radio nu moto ko ni gbo ninu radio to n gbo faji ti eni yo ra ma yo ro ra ma lo loju popo inu re o dun inu awon tan wa nu moto n gba awon ba n gbo orin orisirisi okan wa bale so iru awon nkan be yen a ma lo ironu sonu bo ba te je pe ipe ni ja kan fun driver fun driver gan ti n ronu ko to wo ko pe ah bo ni yawo mu se wa se ninu ile bayi nisin ohun ti e mo be ibi ta awon mo n wa abi kini kan awon nkan paronu re a je pe in ti o ba fi le so pe o da na o e ma wa asu o e si ma se wa asi ninu moto in ti o ba fi le so pe e ma ta ogun ninu moto a je pe radio ti won gbe sinu e ko je ki won ma lo nu tori emi o mo ofin ti ti tori lori lede Nigeria ari se lari ka ari ka baba re gun o en ti eyan ba se ni odohun tan lola o mo je senate president ko ni kan ko ni eyan pe ni aseyori wo ni senate president se ase yori wo leyin te na lo ta ran lo sile igbimo asofin te se ase yori wo ni speaker se ase yori yen kini a le ko ni akole pe ni asiko lagbaja won se nkan bayi won se nkan bayi won se nkan bayi so ki se iyen en to ye kan doju ko ni wi pe o da na o awon ti won fin awon ti won nla to ba muti ko mo wa ko to ba wa ko ko mo muti enikeni ti o ba de ti nlo loju popo to ba di pe o gba siarin mu ti o ti ri pe overtech just anyhow ko si nkan to buru ju ka won agbofin roju popo FRCN kun kan mo mu so idi ni to fi da be ni wi pe gbogbo nkan to je mo oju popo to jo mo roju popo ko niyan en ti o en to fe je won mo je nkan mo jale iseju melo ni o si fi polowo a ma se pe wakati kan na ni igba mi yan mo travel lo to je pe wakati meta niyan o lo yin loju popo en ti o se wa su tabi wa si tabi o se o le mo se ju bi iseju bi mewa lo o ti pari nkan ti o pari nti e bo ba se gbe wa boye olodun ba se gbe wa fun ni o le je pe iseju marun pere ni o lo ti o ti o fi se nkan ti o se ti awon nkan won yo ba mo wa labele awon eyan o ni mo wi pe yato si pe eyan pariwo eyan se wa su ka kiri la aro kutukutu awon eyan o ni mo wi pe iwa mi ta won wu ko da keni kan wa mo ko mo se wa su ni sin ko mo ni mo fi eyan rere mo se pe lo mo la keji pe o da nitori pe igba bayi kini kan yo nkan bayi le sele sawon mo ten se ten se pe le nkan bayi eyin na kan papa e le se se mo orisirisi awon nkan won yen eni ti o gbori gan yo mo so pe ah e gbo na nkan ti won mo so yi o da pe ki ki ohun yi okan pada o tori pe ki se gbogbo gba ki se gbogbo wa la lo masalasi ki se gbogbo wa la lo si church so bo se je niyan
0: oda ese oni papa apo idaje le mo ko to di wi pe a lo sojoja ni ana ode yi oni iroyin kan jade nipa bi awon asoju orilede South Africa nipa se are orilede ohun si Ramaphosa ti won wa si ilu yi to je pe igbimo won minister to nri si ibasepo okere ati ifowosowopo ilu South Africa Ronald Lamola oni o le waju won ti won si wa si ilu yi sugbon are Tinubu ko lati yoju se won o si fi o dari won pe kan lo pade minister ilu to nri si dasi oro okere yan asoju orilede Isola enikan laye eni o tari si won pe won lo ba won soro latari isele ikolu si awon omo orilede Nigeria papa julo awon ti e so omo lu South Africa ti o waye nibe lori e o na ni ijoba apapo si tin ke gbajare lati igba melo kan tan tin bu enu atelu isele na ipe ko yo ja wa sugbon na no de yi awon egbemo asupataki lati orilede South Africa won wa si ilu yi won wa si orilede Nigeria sugbon are ko are yoju si won so la enikan laye oni are tari sodo pe iwo ni o lo ba won ni o lo soro aba won nation kile ri so soro ohun
1: ah eh ewo emi ki are wa pe ko gbe orilede Nigeria yi lewo inu mi dun fun are Tinubu pupo pupo ju igbese ti are gbe da pupo igbese ta are gbe da nitori pe yiyoju si awon karambani awon pe mo pe won ni karambani nitori wi pe ah messing after death ngba te ti se nkan te fe se tan ai mo yomo Nigeria lo ku ai mo yomo le adulowo mi lepa are to si wa nbe o fowo leran ko se nkan so nkan kan ni wa ngbe gbimo iranu kan dide ki lo de to won mo travel o ngangan gege bi are ko ngan dide ko so pe da na Nigeria lo nbo ki lo de ti o caution awon eyan re pe ah ko te se live broadcast eyi te se fun awon ajoji ti to aye mo we duro be ko na de o mi pe ko kapa won tabi pe inu e dun si ibi ti won tin pa awon eyan ta awon olopa won o duro ti o mo fowo leran nitori pe won jajoji ninu ilu yen se ilu ni yen ejo sori lede gidi ni yen nibi ti won ti mo pe awon nigba kan ri awon ile adulowo won dide si oro awon opolopo nkan ni Nigeria se lori oro won now lati ri pe won gba ominira o wa won wa se awon nkan ti won o se tan won pa awon eyan won wa nfi wo moto ko awon eyan ku o ni lulu won tan e wa ni eran mo ro pe o takola kai bi asa baba wa Bolarin wa a lo takola kai o takola kai pupo ju e wa nbo se won ironu ninu ilu yen ni ko daju pe won ronu are o le dide si won are o le bawo la re o se fe dide si won lori apere re da ninu ola nla re siru awon ti won kan ju orilede re labuku so tori de yi o da pupo bi are o se dide emi gan mo farama nkan ta re se nitori wi pe ta ba so toro ka fa ko mo okun oro yo awon eyan won yi eti eni to je pe won gbon de to ba se se gan awon nkan to ye kan gbese le lori to je to ti South Africa ka won na gbese le kan la won mo na ku o kilo buru ju nbe kini won pa won se di so o better ki won le won danu ni nitori wi pe iwa ti en wu fa won omo Nigeria ati gbogbo mo adulowo gbogbo ki se nkan to se gbo leti won mu ore wa kini proof wi pe awon eyan wa tan ba tu travel lo sohun won tin ni koju soro be
0: wa awon na wa soro lori to sele on won pe tori pe awon kan to awon to wo ilu ohun lona itopo to se ton fe kun iwo daran tin sele ninu ohun ko risirisi nkan lagbara laabi ni sele awon kan se fayawo ogun atawon wo daran mi to je pe pupo nu awon tin se awon to wo ilu ohun lona ito ti so mo ilu na ni won se awon kan ti won se yi ani lo fa igbese ohun
1: to ba ri be
0: abaje din lu wa
1: mo to ba ri be o yo lohun to ba ri be sori bibe logun ori fifo ni ori bibe ko logun ori fifo to ba ri be awon ti won ba se sofin le o mu awon ti won ba se sofin le o fi yaje awon ti won ba se sofin le o fi ofin ilu yin le fi gbe won ninu ka e da won pada si kuro ninu ilu yin yen yes awon yo faramo pe to ba je pe ogun oloro lo gbe awon yo faramo to ba je pe won olujibiti ni ki wa se pe wa mo fi awon omo orilede yin sile pe oya e mo lo ka won mole e mo lo pa won e mo se won si basibo e mo bi igba to je pe ilu ti olaju ilu to fi wa gba to fa ye gba iwa ika ni sugbon tawon na ba gbegbe se ri pe okay o awon nkan tawon eyan won yi se eja se bi a so to orilede Nigeria a se ni le so ti won awon nkan tawon eyan won yi se tan wu ni wa ibaje eja kapa re eja mu won ni eja mu won si gbekun eja da won pada si lu won eja fi yaje won so to ko si bi ta ti kade ale ki wa se ru ya tan fi je won yen ki se pe won lo ma pa won e ma won mi to ti sofo ni e ma won ta ti establish ninu ilu yen tan ti ba gbowo duke awon je tan ti sun na won ti ba nkan je to po so ye ko wa sese wa da siko ni won wa sese wa de asiko to je pe won tin ko awon omo wa won ti ko won ti e ti fe ko won tan ku oni ilu yen ni won wa se wa de won wa nso pe won wa nsoro e wo bi ajo ile alawo dudu ta mo si African Union ta won no ba dide ki se nkan to boju mu gbogbo won lo ye kan parapo le South Africa lori ipe ese yi o ku de ka to ki se nkan to boju mu bo se je ni
0: oda e seun baba one nation e ja sare dojo oja lon na ka lo se kede ati polowo oja nbo na ta ba pada de a te waju lori oro owo osu ti awon egbe osise ni o se ti won ke gbaja re ke wo akoko ti to wa yi e wo osu yi e wa nkan sisi a fe se won ti to san won o mo nbo na e ku kale
2: File Emayi Kuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
3: Hello, Miss Flora. Finally, this holiday is here. But honestly, I don't know what to do with my children.
4: Why? Aren't you excited that you're on break?
3: Excited? One talks from morning till evening without control, and the other one can barely introduce himself. I'm worried about both of them.
4: Now you see the work that we teachers put in. But then, I have a perfect solution for you. Why not enroll them into the Wells Radio Media Academy Summer School 2026?
3: Media Academy? For children?
4: Absolutely. They'll learn public speaking, broadcasting, confidence, communication, and so much more. Matter of fact, I'm enrolling too. I want to sharpen my public speaking skills before the new school term.
3: Really? Then we are definitely coming.
4: This holiday, turn potential into purpose at Wells Radio Media Academy Summer School 2026 from 12th August to 18th September. Enjoy 6 weeks of practical media training, studio sessions, and mentorship from experienced trainers, open to senior secondary school students, teachers, parents, and busy professionals. So whether you're building confidence, improving communication, or turning your voice into a career, This is your opportunity. For further inquiries or to register, call or WhatsApp 0814-694-6928. 0814-694-6928. Don't let the holiday go to waste. Enroll today at the Wells Radio Media Academy Summer School 2026.
5: Welcome to Junior's International School, Ibadan, where academic excellence thrives in an atmosphere of love, care, and safety. With a team of experienced and dedicated educators, we inspire young minds in a stimulating environment that nurtures learning, creativity, character, and confidence. Our rich and dynamic curriculum prepares pupils for outstanding success in both local and international examinations, opening doors to limitless opportunities and bright future anywhere in the world. At Junior's International School, we go beyond academics. We identify and nurture every child's unique potential, raising globally minded leaders guided by strong moral values and godly principles. Join us in shaping tomorrow's leaders today. Admission test into pre-nursery to year 5 holds on Tuesday, 4th August 2026. Venue, Junior's International School, Alafin Avenue, Uluyole Estate, Ibadan. Time, 9 a.m. Admission forms are available online at www.juniorsinternationalschool.com/admissions or at the school premises. Juniors International School, Center of Excellence.
6: Are you hungry for something delicious? Food that feels like home but tastes like pure luxury? Then welcome to Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. From our smoky jollof to rich ofada sauce to a variety of delicious soups like egusi, eforiro, and more. Paired with your favorite proteins and hot, freshly made swallows, all made for you to enjoy. We also handle bulk orders in liters, fresh and ready whenever you need it. We deliver it to your doorstep at Honeydew. It's not just the food, it's the feel. With our beautiful ambience, perfect for your romantic dates, family outings, or your quiet, relaxing evening SK. Join us every last Friday of the month at 7 p.m. for karaoke night with Jai Olam and enjoy music, games, food, drinks, and free mocktails and cocktails as you sing your hearts out. Visit us at Plot 42, Block 8, Alaafi Avenue, beside Wells Radio, Oluyole Estate, Ibadan. For your doorstep delivery or inquiries, call or WhatsApp 0814-691-6635. 0814-691-6635. I need you restaurant where every meal is made to make you smile.
7: How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour.
8: I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data.
7: Same excuse yesterday. It is unacceptable. Please.
9: You better switch to One Data Internet Service.
10: One Data?
9: Yes.
10: One Data.
9: One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1 month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811-223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed.
11: Dandala Jutu, Ibu Adumadu.

0: kẹ ẹ ti yo yi yin ma e wo ni wo ye se kan fi owo kun owo osu to kere ju ni abi ki awon nje atawon nkan ta nra ko wo re ja wale ewo le ro boye
1: o se be ni pe o ti ri okan mi o sinu mi ni bo e lo se ri emi oro se ra won ti won je asaju egbe awon osise this time around won ajija yen lona to ye ki won ja won ajija yen to lona ti ye ki won ja se ri won ba so wo won di 1 million leni kan ni ijoba apapo o oda na nitori pe pariwo pe owo osu yin o ti se kini kan o ijoba apapo mo bi ti won o ti yo lara won ijoba apapo o mo bi ti won o ti yo lara won ko se ko ya e ma ja tan ra wa je nitori wi pe en ti won ja fun emi ma nso mo tun ma ntun so je mi pe bo ori itan ni ni mo ma ngbe oro mi le lori in to ba ti sele ri a o mo wa si iranti en to ba da ninu re a o mo wa si iranti en to ba ku de ka to a mo won si iranti ki won ba ma si wa wu se ri iyen ko lo kan loro won tan ba so di 1 million loni e ma ja tan ra wa je nkan ti won ta o tun gbowo le ri o yo affect ara ilu o boya mi mo so ko je ke ma gbo yo tun pada affect ara ilu igbe kosi na ni lo tun ma pada wa land si kan so di 1 million leni nitori wi pe onje na ebi nu le kan na won gbe sugbon nkan to je ki won ja fun oni wi pe ah kini ijoba le se le wa ni o a tin pase le wa lori lede e je kin si waju yin e je ka ja lori lori oro education e je kin si waju yin e je ka ja lori oro kino npe eto oro aje se bi gbogbo e na under awon osise na lo kuku wa e je kin si waju yin e je ka ja lori wi pe won gba awon eyan sise ti an ba tun so pe won increase owo won increase owo at the end of the day awon oloja na wa so pe kilo subu ta won awon loko to je pe won ti e fe gbo nkan kinkin ni bayin ti won won ya awon na o e bi an ti sa owo so awon won ti sa owo so awon osise won ti increase e jo ajairo mo fe ro pe ko ni nkan kan mi lokan lati gba to ti wa lori apere jupe esa ba wa increase owo esa ba increase owo esa the more tan fi increase owo the more to ko fi won the more tan fi increase owo the more to onje fi won the more tan fi increase owo tan fi your tax ti won jo lori won tun ma po si se won to ba ti di dollar ni se won so di 1 million okay 2 million ni a tun ma gba abi be ko won lo sibi to ye ki won lo sibi ta won si waju won ti won ma nja ngba kan ri pa umodu man se o man se yi o ko o ye aso na ni pe alaja zansumanu kikini kike adams o si o mo le to kira re bo nu oselu lo to na fi wa dara won ni isin amo ipa to ko na so gbogbo awon nkan bam lo emi o fowo si ipe ko je pe yen na ni won o fi ma korin gbogbo igba ewo osu osise o ewo osu osise o lasiko Buhari o ye ma fowo kun lasiko tibi e ma fowo kun e je ki won e sise lori iro to raje ai ra won eyan ara ilu won join yin bo ni ipaniyan se wan waye lemo opolopo lo ni won gbe lo si bomi ni isin to lo sise teacher ebi okan na awon kan na la gbo lori re to je pe olodun lo yo won ti olodun sese ko won wa sile e so lori abo e so lori bi en se pa awon eyan e so lori bi pe gbogbo nkan to won e se lori pe e bu foko wa ki lo se ta lo foko ni nilu okere ti gbogbo e wa won gogo e soro lori yen ah emi o ri si gbogbo nkan ti won emi o mi ba won fowo si gbogbo oru nkan ba won in ti won ye kan ja fun gangan ti aja ero ba mo to joko kini ona abayo fun nkan yi o better ju
0: gbogbo e seun baba wa ni se a soju opo ile e fawon ara ile lati pe lati pa wa dazeto 0916893

0: ti won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lohun
1: eje ma fi yen kin yin kabo si ori eto wa eto yin ta pe ni kole kole
0: ami ami ni e se
1: ti gbogbo eyan mo si real estate ele ti ati nrale ati nrale ati nkole ati nsoro nipa ile ati ile ati awon kohun to ba wu ki o ma jeyo lori oro ile ati ile kiko
0: abi si ofo at agreement kon ba wa sango gbagbe foundation papo biriki ati
2: cement
0: ka to block re igba melo ni le binro
1: me ba se darapo mo wa ikanni west radio 89.3 fm ni oluyole nilu ibadan ibe lawa ti ati nda kekeluke
0: igba melo ni le binro Where are they wearing? Iba melo, ni le binduro. Baba ton kole ayo.

0: ni wo mo ni ori ami ami ni e se
1: a tun gbohun ikan lara awon ojogbon ti won mo nipa ise paint leni iyen ta npe ni oda e gbohun won ti won o soro jade
0: ora le
1: ki na npe lo da ikini wulo oda ba ona se nse oda ti won ba kun ile ti oda ba simbe kini o sele gangan
0: papo biriki ati simenti papo bulok were de were igba melo ni le bi duro where they were
1: it. Mo ni lokan lati so fun yin wi pe lori eto yi leni ki gan lojuse landlord ki le to won awon ta pe ni landlord abi eyin ti kole eren ti pe landlord kan la ni o sun passage njo si ngbo fi gbogbo yara se rent tan kini eto landlord ki lojuse won kini landlord ye ko ma se kini o ye kan se ori eto ni ma ka bi melo kan si yin leti eyin wa ni ori ofe ati pe wole eyin no wa fitiyin kun tori pe ogbon ki se tenikan ogbon ki se tenikan eyin o pe wole number te le pe si ti e ba fe pe wole sori eto bayi se me pa ma nso elomi koni wele koni wele o kan ko le ni ti joba ba wa de leyin wa ola ton ba so pe ile te ko yi o koni we o awa ma sasotun sasosi yo ma wole yo ma jade yo ma poyi loju kan a ni rin gba mile ninu yara eni bo lo se je teyan ba nwa nkan ti o mo bi to fi si yo rin gba mile tori bo ba se nwole ni o ma jade e pe sori number yi lati ba wa da si ngba n ba ka awon ojuse landlord fun yin ehe 091 68 93 1000 091 68 93 1000 number ti e fi pe wole niyan ojuse wo ni landlord ni lara ile ojuse wo ni kile to won kini to ye ki won ma se te ba lo 091 68 93 1000 ipe kan ti wole sori afefe e ba ngbe otija ema flash e pe wole ni ojuse landlord eyin gbonju awa lo oyeye eyin ju awa lo eyan mo Nigeria ologbon ni yin ojuse wo ni landlord ni kini oye kin landlord ma se 091 68 93 1000 tabi 091 53 33 4893 091 53 33 4893 awon number mi di yen pe wole ti yen o ba lo je fun yin ni keta 091 13 33 3893 091 13 33 3893 e pe kan ninu meteta yen e ri pe yo wole e ma try e ke ma gbianju e ojuse wo ni ojuse landlord kile to landlord kilo ye ki landlord ma se kini o ye ki won o se e pe wole sori eto
0: emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole tara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami
1: lado ti wa nbi lara awon to ye ki landlord o ma se re eyin na te ti tori eyin na le ni te fi kun pe ah won ran ti so ileye ehen landlord gege bi en to ni ile boyo si wa gbe fun caretaker ni o ni eto lati gba owo ile gege bi iwe adehun ti e ba jo se iyen tenancy agreement or contract tenancy contract ti e ba jo buwolu pe to mu fe gba le o won wa ni ke buwolu iwe yi iwe te jo sign si niyan landlord ni anfani ati ri ofe lati gba owo ile papa julo e ba tin san boyo odun kan ni o boyo odun meji o bo ba si tin di o tun leto lati bere pe owo ile ohun oya e bo nsan e se yen leni eto landlord niyan ki leyin mo to je eto landlord e le pe wole beyen ke soro 091 68 93 1000 091 68 93 1000 eto landlord ikan niyan nibe bakan na landlord o ni eto lati le tenant ti o ba sanwo le o leto lati le jade ti o ba ti to ni ilana ti ofin bi o se ki won o to pe to mo fe lo le mi o abi o ti se n to binu a ni o da ko buru o le lo si odo ijoba abi rent court ko lo be pe to in fe ni ni ile mi mo abi mo fe lilu ati be lo abi won lo le radarada ko te lorun landlord ni eto lati le eni ten to ba je tenant jade kuro ninu le e o
0: ye se ta ro wo rale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement kon ba wa sangbo ta gbe foundation ta po biriki ati cement ta to block where dey where
1: opo gba ti landlord ba fe le tenant jade beyen o di dandan ki won fun won ni iwe note.

0: yin o diu e ku nle wa nigba bayi ti won ba ti to beyen eyan kan le fi enu lasan leyan jade nito ngba te fe gba le gan oni iwe te to obo ehn e lo gboju wo wa ni kan ni abani dore wa yen fan page wa ti at west radio 893 at west radio 893 ke like comment ke si ma ba wa share ke pin logun logun logbon logbon ki o lo fa e lo sibe te ba tin se be na awa ma ri nbi ti a si ma lu yin ni ogo enu e seun oju oni tin ikoni alalu barika ikoni alara agbayida ibe la waye nibi to je pe gbogbo nte fe oju kan lo wa oju kan lo wa zero enikan wa loju opo yen eja gbo hello hello ekasun
1: ekasun
0: erasa oruko yen ati bi te tin pe wa
1: Mr. Lauji lati elebu
0: oruko yin sir
1: Prince Olaoye lati elebu
0: okay Prince Olaoye you are welcome sir mo gbo yin
1: yes sir
0: okay sir
1: lati ma tun le se
0: Thank you very much. God bless you, sir. Yes, sir. Eri pe a man so pe ogbon ki se tenikan. E gbo bi Prince Olaoye latelebu mo se ba wa fo wele wele. Iyen ni pe opoloko landlord o ni agba owo caution fee, owo kini kan, owo kini kan. Won ni ti eniyan o ba wa ba nkan kan je. Se ko wa leto lati da owo e pada fun gba ti o ba ti e wa fe lo le mo. Eri bayi 091689391000 kile to landlord kilo juse landlord kilo ye ki landlord o se e pa ti soro tenant bayi oro landlord la se nso eyin na le je landlord e to wo le ni lara ile te ko abi te gba yan si abi ke atika lo ba yin moju to ni 091689391000 tabi 091533348 93 e ja gbo ile na hello hello.
2: Hello, Kutu.
0: Eka san oruko yin ati bi te tin pe wa.
2: Ore ofe lo nko la kale se do.
0: Ore ofe from Aleshin Loye. Oya mo ngbo yin.
2: E mi ro pe ki do na ki la lo de ni e ko tu se ko se ko ma du koko won tenant pe ke ba ti se mo ko kuro nbe ke ba ti le so e tu se.
0: Okay.
2: Alien do bi ti ta pa fo e tu se tan ba di pe le yen da tan wa ma gbe lati fo okun lati le kuro ninu le.
0: O ye ki adehun jo wa laarin won kan to se ni pe to ile to ba ti tun se ngba na o fowo e lo sugbon ge bi enten so landlord lo leto lati se atunse ile abi enten wi ko yen ori ofe lati Aleshin Loye e se te ba wa dasi e je tun gbo te lo mi 091689391000 landlord kile to won kilo juse won lara ile ti won ko kale ti yan gbe nu e kan gba tenant si 091689391000
3: Ile ti mo ba ko ni wo mo mi lori ami